chi như khi khai rút trái phản ức trí trái át rí nây xí ní ngay nát lưu áo lân yá gà mê ác năng ngá ái phán lô ác náu tá ná lô ní khai sức khai áng tóc phí khó tí mê nhung kát tí má khát yú tí chí chú ná sâu pí áo lân yá ngay ní áng út tíu bá khai gú tí ngay ní tu pat chá tăng ní mi gà mê Pue wat chai ngi tamin ni pue ko lak tu venya. Kamin ni. Pua alo ni. Tai met tu ku su. Isu ma met tu in tu yang ne. Tai ma asianu sangu sigi kawa. Ima pina suak tau su. Kajai. Tana angutik atata min tiliyak aibang mipuyak tumik kili kutik ayak kukun na ikama nagkirak tasang nene lakay layaw kami atata minyut aibang mi ikaw mi tumipuyak tumik tamipa nagkirak simangin na migupuyak tumik Ayo tutau yo atada menyut kilau saka tuin na logo tikilang o ka tuin na logo hangi logo lo tay ma ayo tutau ipin kami ko tulo ka sok tumat atay tao kami pangaksiyo tay ma pangalak tilogo atada menyut kisak tao tuin na menyut email yok tugo Duluk tahu ya satu guna, duluk tahu ya satu guna. Ia sejak lewat nak sejak tahu itu nama yo. Amalu, kaya, sinik tumi nak kasi yo. Uktumi sinik tumi nak kasi yo. Tanah sinik tu, siti yo alu. Tuhunga yo ati kita kita nga, aksa kuku yale alu. Tanalo alipa, tigilumik, kibakitangmik, awal chuni, kaigalak chuni, awal chuni, abaw mayumik, nipilta chuni, abaw mayumik, akakalat tumi nipimut, nabkiasim miyo. Tamakwa anguti upi na suang ningit, uhayak ka. Anguti upi usinga, ikalap pinik, Kaki manu pinaswang ninga, ukli tulok to aki, ikhalok, ikhalok yalok man, anguti upiw singa. Akna upiw singa, ikhiyataw timut, awla sa kayami. Tani ikhalok may angin yung may amukosuktuk, akna. Alipa, akna umiyo, ikhalok yung atiging itut, Mikil waktu ilo, amo yao chuni tapaw na hula usu mikil amo. Amalo, akagulo kami anguti isang misisu, pagnaisu isang misuti. Amalo, atanitok, aklumi uklituktok, puyaw kami. Puwalo mi ni Kis Chuni, uklitulak to po yumi. Ayo katuwis tang ako kumaito alo kalawa, ang utiyo ato suunga ato kaswak suku kisiya ni Pijakuk sa kaya hangmat. Usa kasuk to alo, kibitok to alo, uto uti umat. Unit tigi akala ngayo, kilok kininga. Ang utiyo ato suuli maangay ato kaswak sukit, ayo katuwis malik suku. Pinaswaga hak palawman. Akso ko kaya liyo kalawa. Kilok-kilo kami. Amalo siku meot, uwak meot. Tanay loka nga ni ikumayok ak nawa ak tabini nga. Tamakik ko dito ak. Apo timiga lali. Tuwak taksika manakaktualo kami namungatoy.

0: Tak nangin ba? Tantang makai ko dito. Tak ko ay lebigay si Aksyo Nukrut ang naitambat at tuwinit isok si pa ikumayo. Tay ko at ay kauniyak tuwit. Unno kami ikumaliyak tuwit. Amado, ukok sa siyo na kami. Umayak siyo na kami. Ukok sa ni tuktuyanik. Ipuling ang mot. Pwetyo to may kapin ni silak to. Tana ko lang ito ipuliga. Kaputi. Pwetyo ni uti. Aksuna ako tila sa sige ko tingat amut sugo kapo si matilugo sa pekiniw yang naman. Takwalo ata alipat. Uyakay, chuklo kimiyak talibinya. Ukotay, uyakay khaligay. Takwa pichitabi. Pisuktuni tuktuni. Ammalo, tachman imakit. Kalo na takuyak saliuktak, ang nanu makkonot. Katliliuk tuwini ak nak, tuktuyanik pukutatuliuk tulu, katlialiuk tulu. Ang namak ko, ang ayok kamin takuyak siliok tuwin ni. Ang ayok kamin yung tikik kamik, takuk katitigdok to, kalunado to, uhak to, tamang mik, iti kamik. Puto ko alok, yak si po, yak si. At yan uhak kayang ito, kalunado to, halok to ni, yak si. Puto ko alok, yak si po. Ay pangalo, napatsi. No, no po. Kana dito hakto. Tay mataan na to sa yahang ito ang ayok ka. Kaklin tigumiyakto. Taan na sa inak. Tay ma, kano ito kasak kayo kong kuhang na. O hakto. O hakto binyo. Inyok siga may asimini. No kayo ay panga. Ay pangaluliyak si kayo, kano iliw kasuk mga ni apok sulog mayo. Takot ay mapiw sili. Amalo, tetsaman ni mga suli, taan na awla nung may piyakaktado. Piyakaktado yung nitakso ni. Awla nung may sikuliyaksiw to ni piyakaktado. Ati hakto taan na, ang utik, utok kami atilik. Ignitami na atok takayo ima. Ibalo ni kitsati tikir lukit tikitit. Ibalo ni kitsati tikir lukit tikitit. Ibalo mi atok takayo, ignitami ni. Ako ni utsangit tumi nano kagibakto takoyawo. Ula siyo aldoin na ang utaw katilimangit. Taan na ak namin ni kibiyang at sunikimayin niya ko. Kihuning ako malis sa niya alok suni. Dahil manok kayo si malak tiligo ang uti ka lalo eh. Ay bando siya lang na kami ang uti kami. Iksiliyo matsutik. Tana nanu pisuk titau kai agun nai tok angu tinu kai benda tau semagami ik sigi jau tuni pigi ak tau tai yo. Oto kak angu tigami. Angu tima kua sujud kau sibo tikil lamelo. Tai mai liga lok tuni pasi jau tuin to. Nanu mur. Pigi al ketak tau tuin na hatta lok tamaki ga soas hatta tok kemat tau sigami nanu mur. Pigyan layout suni izingata sinagot kiyuktaw suni aliktaw katakko. Tantang atani paya utukka. Tay matakwa nunamiyut ay pangan nunagawak ay pangan nikhi pingayo utukka. Tana unikkaatu aluktu. Malukujau yukikkuulikami yingapakhaa ngayu alummat. Innali go sangan ni piung itu mot apa hak kita celang kami apa hanga yo. Kita kawan tu ni, mami si mat tu ni apa hanga yo ada orang Beijing ah. Tapi mak nuna go akau je makami apa hak kita benang menyanung mut. Acu go tatu indahku. Piyong ito mapakak itaw na nga mahin na liisangan ni. Tawa ni inyukwa si bukaan ni innalihang mat. Takwa tayo mapiyo sili. Tayo matay tsumani suli. Taan na awdlaat innalisangan di ko kayong tuyo awdlaa amiswaloy. Tamatwi tain na ningiok tiking ito suli. Taan na pingak toalo ulo kami pula katuin na lakto. Kingusikto tiking imat. Imayok suni. Takungan nun ako ang pula ato. Napatsigo tikit ang ila. Napatsigo tikit ang ila. Tunga taong ito galawa. Aw katangani, iminikiw katatok, aw katangani. Inaligo, tunga kasukalong mata. Takwa tayo matukili. Tana, tasuk, pumunta may uno, ibakyo akalakutik. Tamani angkari may uno, kaw-kaw kutik. Tay chamanay utilago. Takwa ta siu sinani sintatuk. Imakdua ka lauta atamata tasialu. Sinani sintatuk. Nukkalangayu. Siatu. Tamakwa naujay. Naujatu inay kiyo, kiyo, kiyo. Lasut. Tamakwa ro ay pangin naujabi. Kau kau. Kau kau. Tai melu sutakwa tai melu tau hatalak tau sinik tau nalaju takun nawak tau kuli minni nawak nik kau kau kau kau tanta si kau kau me atuk tap tadi takwa tau atani tanta si alam mejuk tanah ini tua apuk tinian ni ujakan ni sinta tau tasi usinani. Ilinaw lang ik, apok tinyalo ik, aw mayo at tusiyan sintabit siya kusugum mata. Tana yung tutsuna at tsunami ni ula ko asiw iyo. Uhakto, inyo tutsun niliso ni uhakto. At tsunakali, at tsuk, nakilaw na piyulang ito at tsupok. Tanta tsuk, tatsuk. Atsu me atuk taas tuin na kami. Takwa tayo matukili. Taktana agnak pula kakto si kami unut. Itsibayo unni siyoktok. Imail tsuni. Unno kuimik. Unno kumitatitap tangala oran me yuk. Tay meili yuk pula kakto nangitok. Tan pulak tu nangit tuk kium miyok. Utuwin mi, tay mailin miyok. Tan itsibayok, niyus tu, tay matakwa kium audiyo. Tan aluilubagawilwa, tuksungani nangit tumik apigiyok. Pisuk tu nangit tuk, apigituin na tuk. Ikhilalo, takamanit ka. Ikhidalo takkamanit ka, tay may lukto. Takwalo tuksunit tu, nibiyak siya kapi, kato yamayo no ay kaswak tuit, itikkalang ituin yun no. Tuksunit yun tuit. Tana piyumagami, tutsakalak tu ilumot. Nibiyak siya pingayo uku ngayo, ilumot siya ngayo. Imailok to.
1: Maxaittamiñ nuġutiqtauŋitchuit.

0: nuna metto a lui. Che ne metto a cacamare io nella cata, me ne natto coorta, o hack patto, muca me ne ho di sunni. Agnatara io matchetic, anche calapanigito a tatang. Me ne natto coorta, che ne metto a cacamare io nella cata, e me di vetto, in un mini. Si vuole portuni, piccoli hack. Tana in your chumatilic cap. Nigelong Naramato in the sunny Angayovinong mini, Kanangani, Nakatio Ulumut. Tana Sanilia, you care to in the talk. Angayoa in chuk Nakatiga Saktilugo. Tana Nigelak talk, Nakatamini. I took a shawl of Megami at our section easy was an ideal. I took out of me. Takota I'm happy you silly. Ilani Ungito, Napata Mijo, Kaujimat and it to mut, Himuximut, Takua Piodi out of two. Napata Ugami Kaujimat Negi. Atani took. Omiat in no homit tok, she could leo tok. Tana shivu me nangit tok. Akut to me, uhap yo. Ihapit logayagat. Ihapit logayako yo. Sanguayako yo. Takwa batay. Kulung yakut. Omiat in no piyoting. Abatai, kaya ung ito, umiatuin na ukisyan ni piyuting. Umiatuin na, abatai si tamat, buwak sigit, nuna moktaw siyo. Umiriyaw na kami. At tukumang ito alam, mukumay ito alam kami ulaakamun. Tarak-takko alam, siwani, at sungat si mayok, abatai ilugi. Akone oktualo lang mat ubak sugit kaputi kuti ilugi tanalo abatay langat uhok sa siyo kaya lang mata na lumiyo kaya lang mata kimok sa siyo kong mata umiatuin na kamutikit sugo imago okto kiminut tan abatak sinago okto nangayayo tutsuni. Abata buwak si mayok, humayto alam mat, umiamuli ngayok. Takwaang namak ko si bulak to, ukamak to ni, kamini ukamak to ni. Ammalo kayay, humin na si ula kami kukusutik. Suklo umiangwak, siwagot, tingikaw si siyot. Ammalo, kokeotik, tuktukia singa, at sunahotilik. Ammalo, kaak, tuktuja kaak. Takwala abala kaya kajwi. Tana kaak, ungatla subo abala kaya ninjulli subo. Tana kajak lutok, kokeotinga nimiksimabi uyukia simut. Pautinga, kokeo te isulunga pautinga, taan nakayak luto. Ammalo, atani, kakao kaagok to makito kayak mik, kasi tukilagin ninyo ato kaswak sigit, kakao saanga ko iti ato makito ni kayak mik. Takoro ilangit namatoy, pisupiya ko kaswato intoy. Manitalo may lang anunaw. Takwadaka tamato eh. Ko pangano kamanang mo. Takwal nubong mito eh nuluwa. Takwal nuna mayo.
1: Inna olo, inna olo, lalago, inna olo, ito olo, lalago, inna olo, along inna ito olo, along inna iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,

Hello, la good. La tebe ko tunga sugi semana kolamek. Na la la me tin lusi tamane kaloni si bisi o kerta tamina la kau tiki tin lusi. Ulla me kita kong ulla me tin lugo July 13 July August 13 sep. Yeah, August 13 ulla me tin lugo. Uvango katiyo yung alisana be a pick. Jamie kayo tiki lugo. Ila tamane kaloni sila lutto api umat ila mini twin nakto kola aswala ngitu galwa kasi ani iki na katalo mi mat katalo ke tulla kot temi ta ke bok ulu mi yo ulang yo temi to sonne ana me yo god man namor ta ko makibik ko kanu ile ngalo manga ta ta ko watte ko kemi yakto lo semam me mata ta ta mani nunavim me Kami yaktolo tindugi kanuili ako pala ilang mga ata, manamulo kanuili ilang mga ata, ito sa pagkini akati ko. Amataw 7:30 pat, kaya sa alo tupi pala ilang niyang mga.

0: Так, Фелисик, Тимминик, Кайнратолос, Мамотета, Нинунавик, Митамани, 1950, Самбало, 1960, Гиннити, Лукин. Так, Канета, Мигава, Маккут, так, Мамиан, Нагалосе, Майюит, Мита, Мамиан, Лосе, Майюит, November, Мутилого, 2024. Kisun ito niya sa malang mga ata, kisun atong niya mga ata, kung nga ato tayo sa bayonot ilaginot. Kau yigi akay na lao lavot na na makiwi cooperation kunot ang iyok ka kaya yupita at may itas masibi si Mary Pado apasun na lao nga ko.
1: Okay, pitata mi mga makiwi kunot ang iyok ka kaya yung anunay miyong tsunga.
2: Tamakua Makivikut, ukasemammata kiinau jei pimmaryysimaninginnit. Teemeittyysimaninganit, tamanne pigiangauti gijaumat ikajuutikannajarsunillu teikkununga krimmiijartaoloorsimajunut 1950s and 60s. Apersuneerama taakkuninga kanuilingalerpaa tamakkua kiinau jatseit ingekanningimaanna ullumit.
1: Okei, nakummi sivullipaami tänna. Himminitu hokai niusima jok sukhuilage uluta hangallage usiemmaa kisiani amisuunersai inuujuit 1960s ni pigiarpaleetillugu tamanna tuhugaini pigialauktuvineq 1950s ni tusalauksimangitugu tuhoaqtavinernik taakkuninga pinasuaqataqarparusta iuntuhaqnik taakku tukisiotsiaqujimmu 1960s ni sugusiulertillunga 1960 mitaga inuulersimagama aulaimmiyunga qimmi hokiajauhattatlugi poliisinut sugusiutsunga so 1960s ni tamanna tuhugaini atuuteqarsimayununaimmi
2: qanorle aqilarpisiu kina kinaajarni pigiaqalaarninginnit ammalu qatsini kinaajartaalaarninginni qanorle tamanna isumagiyausimaningani aqilarpisi
1: ahai sivulliulorsimayumi Kupaikukau magiyangit kiinayuni sanatvaiyanga haaloksiammata 2010 utilugu. Taakkua himmiyaktauhatta tuvini inutuhaknik ikajoktehaksuta kiinakku himmiyaktaulaginni mangaata. Haujimajigit suvit teikkuatu loksima ja 529 loksima ju teitsumani inuunginna loksima ju himmiyaktavini otsutik 2010 utilugu.

Mal die 2026, da ko kayo sing masutigo ko yung manera si. Apa ko si sa kato ako si tayo kung panat si umot o kala katawon na to si 1-800-567-1514 Ubalaw ni 1-867-473-2600 Ikayok tayo kumatawan na ko si tayo ko isunik ko ikayo

Amata kulo mi pigi ang lugo kita ko kaupamulo August 13 and 14 ulay 30 mi pigi ang net family kasunding ani tamani kalon ni tako kisuni ko first aid course inulak sinamot ilin ni ang dak ilin niya ang sutwi, ito yung mipigay at lutifay mo kasi nga ni kasi yan eh, pekatawa ko man lang nako with $310 kang at ako kakayo man niya ako si 222-9174 mo to kasi kaya ako natiyak to si wana sila to yung people later sa kasi okay nang nila may mata kila may alam nga saan eh kakasukalimat kasi yan eh, utang may gota kalunat ito kaya nang nila may yung

0: İngilizce mi öğretmem yüksek mi tükü sen İngilizce mi kalktıkları ama inadları nga kanunga ikka yoktuğun nang minik nilli adları kattara oput hapik kuvila aksuma yakka inadları yarın iman o kallarla taaklıdık. Çoğukay maritay manna inyo ilikkosi amarik sunidyok innagi yavut piyumayangani, nagiyumayangani, kisutogumayangani, kisurlu tabba okakbat innadlagi arulluni, kisiyani tabba piti tauna sugluni iman nai paraumata tay manna itaurauksuma otana noa piyugaturauksuma yu innagillutigut tay manna innadlagi arulauman innallattaa arulluni tay manna tabba tuksirama piyumangmat tana ningaukurugililia ningauilauksuma yangata piyagili lauksuma yanga imanna uvagulli nigiungikkaruaktilluta ila tay manna ilauksuma
1: Tapung alamatia ko, tusago mino lagalaw tuti pa kasi yun pibiki ng migat. Kung yan namitia kagit, tapung na ako nagsaga bitan na tapung alamapigi ang ngan ni tusago mino tuugalaw.
0: Ila ko yan namitia ulla ko pagka narap.
1: Ko yan nami pa ko asak tana tawang aliman tusago minaktu galo apik sukan ni ko minaw galo kisan pibikit nikutinot tusakso kan ni ko nakatangin mat tana taw ni pilaw tolo siman ng mayu galo kaday siman ni 1994 ang utilo ko kisan ikama yang aniko nikang wang naksunak tasin na kayo nami mapa nakong may kabut Ilak mana nuk kapi setinu nama si kujang mega tanah kau mai tuin nala kebang otai kuningan alak kau unit amalu otai kau tu sakso kau unit palu tu sakso kau otai kata tidlogo. And that is all the time we have for our Kuluk show for today. So thank you for tuning in, and of course to all those who contributed for our show. Enge ulu me ulu katian aku sih.

0: E-N-E at ekaloe.ca mag tiliw on na palayo siya ang sa lakaw siya lak tuwi upo ilaw ko tiliparo chile ang malo dago atok daw lang sa mga ito na ilaw ko tinik kaya yung jago yung tisala hatta kibo ang malo uwat siya ang nasaktito siya na yung minisi si chile. Dakwa mama kayaw tanak pata kaw yi sak di khala may mata jamak kuni nga awlat si kayak kwe pita kayaw kayak tani dakwa bingo aktu la kayak kwe khalam ni nuna lebaw yakun uhak tuin uhak tik se join si bakka amma daw khawya ne ko khawya mane ko se teu te makwa ke lak tu teu ko ting ah ika yok tu api wan mi ju ti kharon ne ta ko go te ma ila ko ma tu ko che ka yu tu na khatta ma go che a ga stu ne na wan ka ta ko ta ban ni teu e khalo Labor Day barbecue ta lak tu in te ma Nalo na ituin, dako siyawe ko na park pavilion nga nako, dako tayo may talak tuin. Damatamata, misan ako, higay ako matuwa ko si. Ay makayag, makakon na kala si, pingwak ko lang ikon nun. Manalipi pala, iwa ko lamang tayo suwing mata, tungo suwing.
1: Ulukot, CBC, ikaw tatumay pibali doon. Kubang hau sang lutu dan meung kangatu ka piu opak hau juta na sugu sikin tau lo tu ha malaku lat nuna lengane kinak tau kun ne tu dan pinasu aku si lo la tu taku jau lo ngemat meur lai mi ke padlo o kana ok si maju dan go umek tu tu minin tak aputiw jamut pekatigin ko yung amalo ay pa imak tumini ulunin palo ko na kasi mamiyo tayo tumini kinatid kinisitsaw tigil ako si mamiyo galawan pali si kulo tako kinakataw katalilaw tun tako umiak ko si tamalik ko hulagawling ko kulo kinakatalaw tun amalo nunaw kiling ako pisututin tako pali si ko hanaw mamiyo itaw tako ako tamaki putak ko tiharning ito tarkoittaa huomisuita kaumani hattuita inuukunni lauttillugu sitä mani hankakulisukussa nunapi nunalingani ipusivik tai mallu takkoa hausisaktauni annakai juin hanuitto halaumanga nunapimi palisi kohanauttu sukusikutana anneak bileakut jomini aagas vangulaktillugu tai kanne hanutikin mga hanuille jau mga arlusuli mahanna ukaw si ulaw ngitok mandigo matsi maligaliw tukjua kahanun na bimut ukalaw tuk ikaw manihak tuku kamalaw at ikan nakalaw tu niyong juicy go matsi ukaya kanilaw tu inuigo ilagit at tanang itumik kamagijaw siya hataka haktuit anya binni na malutaw tako Quebec government ini anya hatayli majulagini jikko nilu kiyujaw siya kujujuit ilagiinik nunalin nilu apikotiyo suning inulitsivik anya hatayli majulagajikko tako kimikujaw ningin nikawisaktaw nikam ningin nilu nalat siya niya nakatut Quebec mi anya hatayli majulagajikko ministunga Sanya Belanger ukanawtuk kanuktuk ehkan nagtuigo Quebec mito kung majulagajikko nalo na sila uktuit kawisaktaw ngininik inugun niya katala uktumi kasi ni nilaw taka kanijangin na ito itamat sa mamitsano. Nakawaktula kasi ka na tami tako na law sa aksi majamini. Nakawaktula ako ni sakhi law ito. Nuna hakaksi majuit. Nuna lingani 2025. Tako maligali ako tak diwa sa nung nakawaktilugin. Namalutaw tako inuigo. Nakawaktar nga apapadli ato inaktun. Tako pingaswarti nakawaksi malaktilugin. Maligali ako tak diwa sa nung. Tako 43% ngulaw tu 2019 ni kawakun nak tu amalu 30% ungatani galatu inalak tu ti akani tako 15% ngulaw ngitu ilaw ni nunavimi ni kawakun nak tu

baka una min man na dakot ako kanayak din ay sa kayo si Marating na nunabot employees union ko ikay ako matakoin dahil na doon sa kaya ako matuwa ko siyo doon sa kaya bagay ko na kasi yung ulumi na dako na yaw din yaw kayo na raw ulit na Uy, masigot na. Okay. Siya tusan ni kay nagarahat tak niyaw di na muna ni pibuko na harapat na si kanoy tutuin na utapang mata. Nahalagay sa minyo po.

ulo may ni po na kaya si August 13 ko po ka ulo kat siya na kasi mani ni karon ni tari kasi na hatak to dat sik to wala wala na may tuwin na siya dat sik to wala wala hiya nunak ni mami nipit to lang ko takir lang sana nga ka lo ya kain na lang to makunay na kasi na ato ulo ni tako yot siya siya

0: tung nga sa inyo rong may giti tawasong ni Konina rong nga rong may gata o ni Kanig Lunara katang nakaluta o kaktigin niya aktang madabi uyo kuruk nakatayigin niya aksugutami kaka o lumipingayua akul lago 13-2026 siwal lakpami na napigay ako tigin niya katigo nung nakatwa may pivalya yung rayon naksak kauming matami nipili ako kaulun taso may nga ammarotan na kamanito ang may piwala yung rayingan na pili akong naksa kaumiga ko ulak. Tawan ino nagayangan na kano yung mga ta inya ka nagayang iliniglo o nikaw sa kang naksa ni amata na pakawasang apiksok tayo yung naksa sila akong mingma o kaw sa ka na ang mano na akwagasong katang mat ila akwagasong na ang matatamaan na pang naksa mabagyak sa tiglo 1994 ng tiglo Akwagasuk tilugi kanuin na galaok na ni unikaw sa kang nagalun ni amat taok taan na kat aso itong mayro tayo tukikki kikot tao rao si mayo unikaw rao si mang ming makanuin na galaok si maya nga ning ata ato mining unikaw sa kak tilugo angon na sa katak tilugi kaw sa kang nagalun ming ma amaro taan na kingulak pa me narang nagalun tigo sinagsaw ni pito ka kinakaw yung kiyang unay Kangyaklin ng mirotawarok si Mayok. Kangyaklin ng mirotawarok toklo. Manilak, kinagungo na tami. Kailitak, manilak takwa narang nakatigo unu sa yung una. Siwal lang may pigi ako tigilo tigo. Nararang may labo nun akjo, piwala yung
1: Gami sada sato karin nga vo $1 billion. Dakwa naiso tini sada sa aswa katak tunaraw ta tuti kanuitu na itong mga dakwa lottery nga kakto yu Powerball jackpot $1 billion ni sada sato karopo amiali gami kisiyan sulitan na sada sa siya minisuri pinasulong na ni tan na sada sato winago nil titon na ko ipasa unungan ni Take any Hy-Vee gas station, Quincy, Missouri, Killingani. Sala Saktoro, $1 billion. Agagutama, Pivalegun Naka, 29 years. Ubaru, Atotikuaru, $450.5 million cash. Nipigun Naktuni. Tamani Tor, Kanatami, Newfoundland, Amaru Labrador, Quebec Kudlu, Anyakatigi, Palia de Rivu, Pijutigi Lugi, Kaumakuti de Octo, Taktui, Tekani, Newfoundland and Labrador, me, Tan Anyakatigi, New.

go. Kisiyan, tusakan na lang ako to. Ikalawa ka ako na mag-utaman na iti yu, yakalawa ka mata. Inna, kibiti si mayuwala ko kami. Usingiyak di umikakso ni tayo na nunawing niutak. Tiki si makataon na mainug-inug mit, takulawa ma. Apirayap ko, sungmangan. Ikaksalwala kami ko, usingiyak na kayo nila kumat. Kisiyan ko, usingiyak di umilakso ni, ukigliyak. Iumilakso ni. Tayo man, unamun, khanigliyun na sila kumata. Tayo man, naukadlala kumat. Tayo na, nunawing miutalo, takulimang itakalwa ka. Kisiyan ni. Tunganak tuwalo ako tayo na makkuk tuwalo. Umiyak di wakkut. Sikaw kut. Tikikataw yuwalo ako. Taon na nakumiyo tuwalo. Tayo na loon ni. Imnalo. Ukso ni. Usikat takti alo. Tayo na ukso tari akto ama. Nang minakakataw ama. Iglum ni. Ila iglumin, ukso erapta, ukso yakto yagama, khattaw yakdo agmin. Tayo na isu matari yangan, awlet ti yuktay kane, hannud lilus miggu kisiyani ukso unnagna yakto ma, tayo na gok, usikat takti alo, ukso mun, tikingin masulitay kane gok, tusak diwala ako yung mga uunan at TV ko tusak pagkalawak sa mga tayo na sunayin na tayo unatakbiyo yung alaban takay ko yung akyan Iran unakakta ako tatawang nagok anin kayo nila ako matmakuk tayo ko uksumi usikat taktialog tayo magok tawang nga anila ako matik. Tikin niya ako na kalila ako. Tikin si mayuwala ulaktut. Uksugiksak tuwala ulila ako apta. Takwala ulila hamligiyabut. Takbuna. Kakitaw yala akun. Titirak si mayumitakula ako ma. Imakmigyo itaksakta takwa awli ila pilirinyuti ila uksugiksamok kay tayman na khanok ikayalo ang ito ay ula kumasa tayman na hamlik tusak na lila ako titirakso tayo na ko uksok takti alok tiki si malagman. Takan na loon ni tao na nilagok sa utiakpok. Ano na mo kanito ko. Kikna nga yu alok. Uksok min. Takan nagasi alok wakay. Ima ila kuwisi yu alok. Umiakadi wakad lambaki alok yakadong. Kikna nga yu alo yakto. Tayin na isumalo ko ilaw ngito. Ukso ta, tayin ko ukso nun awlet siyo isumatangan. Ukiok namang niya alo akpita. Tagbunga piriyap ko. Ina, isumalo ng nangito ko kanil dyangito. Ukso wiksa dyangito alo yuko. Tagbunga. Takwa kuwisi yuwalo ulak po tayo ka uksugad lalo na akmi uksugad lalo kami unaniwa na pa ikmirid luta ikpakangayin na ikpaksan ni tiya kuru enti ay kutikisima na kaktao la akto walit pag nagibig yu akto ayaw no ilaw yung matidlo ni wana pa ikmirid ikpaksan matani tikisa ulo

0: 1 mo. Ak, mamaya na. 979-6151 mo. Lunin ni pila ko nak to si Pivalde Rio yun nakasugi ko si Teikane. Ikarong ni, ikarong to terme, tikirakchuang me, amar iglirigakchuang me. Amataong na ula, kulik kuning nga tumilis yung apikso kong naksak kaumeng mago. 1994 ng otilyo ko. Akwaga surok si manangin ni Taiso mani igluring me. Tako ama ko, umayong naktik ko, pangnain ng mata, akwaga sugarang ng minitamani ikarong ni. Pakwa sa apikso tayo yung nakaumeng ma ikarong ni. Ikawmalo na akwaga surok si manangin ni Taiso mani. Narong milabunay.
1: They may lack from natural wheat. Can we live to say, Kisuliri Sony Artin Makota, Amaraku Panasimamata, Akunika Lamariola to Tabana, because on near to look it. They make up but Mutan and Alunerto Lord to Galakisiani, Nalunel similar recruit to me, Kakunankin, not to a man, Nakisian Kaupumutaka Panasimalongata, Tamana Lokoviana Tiatuni. Tema ikaw manakatilo ko to tema bito ka lang sa mami matama ni ilo ni mga kago 32 kago nila ani ko sa malatwi tanat pako sa ikaw matiang tamasiminga tamasimamisan at unikar na mga ula ko pa tunga sugin
2: ula ka ni kutu ula tiyawa kutu makawuyuk to
1: kulong ilang pa tema ukala wati kutu sasoka wati gilutit gunnang wata sinna kwa kuyan na may kalutit teka ni 1994 ang wati lugu abdit tukalo si mada wabigas tukalo si mama ilo limite na kao mo yed unika kikain na lako
2: aksyo ila tayo sa mga iglo limite ako sa mga ma awyong manila Nereung itu gudli, nereung nak perang ema agbung ning, ida agbak tu kaktu ming, nereung nak perang ema kisiani, kau ini malu ngatai cuma 1993 mi, atili oktabut ini agbagun naksi dia cuma kat 1993 mi ila, atili ura oktil luti gudan, nuna guda ila nuna ta guti gila cuma yagut. Aku baru nang nang mek piun nau di tak lau semangat terdai semua ni. Kisah ni, terdai semua ni dia kau mesti aku suri lah. Aku baru sung nang mek. Oh kau sekarang aku pengerti dulu. Ikhlas mek. Terdai semua ni agla udluk tanah. Terdai semua ni umi aktu kata udlu nga. Ata teri lau semua yang kau tapan mana itu mek. Udlu terdulu. Unuk syarat seluruh kukik sakto kakpura tiwak suni tahunan unga siktu miyogura. Semua ingin suti kusukai ma kukik sakto kusukuman tusang nakpagman umiaktuk suni. Angin karak tilu ta unuang ngurak tilu ku taaksi tilu ku tupeng mei nyata sinik takut takut tupeng mei iglirung mei agla taikani tupeng simau ya gulmat hadata kuka au yakut. Kaya katlakpo, akbak to kakto ko. Upang nangitsi akit luni, akbak to kakto mi, to siyang napang naman. Upang nangitsi akit luni, sasya ila taon nga, sigya mo taong manila, taon nga udlo nga, unno aparura nga. Asya ila nga kuwa, akbak to inyaruin, ima nireong nangitsi mi, Taku ya ke oksungaru, angin juaru ku, igaru oksun itu mikir tu, igaru oksun itu tanda, biaga, angin gerti biaga. Nereu orang macam ni lang, apa tua oksun mukmat, tanda kau na oksun maya, amma taku, dekatik iya bininge hanaku, luki ayu oksun maya ulo, unno takti lugu tiki oksun mukmata. Asyila mak tak tuk tua ular semua yudli. Tapi mula akbar lelak terlalu kini aku asyila tu sahuman asalok pok ini aku ikat tuk tahu ya kalau tu. Ubah na inna gelut gudu inna ilatay semua ni inna lagik ta inna

0: du skinger ned og du sang når du laver du inden når du laver ikke laver som jeg jo i nu til lukket så det nu er biogat du laver som jeg jo inden når du laver jeg jo laver sådan i mig magtang med i sin mig var lav mig så var jeg med dig som man ikke lukket det akbak på lav ura med det i nu i mig kan lukket jo og så i lav der som jeg inden når jeg tager ninga wila maguta na kauno taema sinoba sakiminyon ila na manang na mata na akbagu tusak na sila oktok tapani mani itutungi nga nga sinoba tayo sinoba kakukiksak tiligo tusakal lirang na sila tigo udlo tiligo taan na go akbag siuglo ingmini mani tuin na kuiyo ta ko kasi na guru ato ti akbar ilaw akmile ilaw sa may yung atay sumani innakput innak ilaw sa may yawut so kaya mapiyumang man so na ubali katok tao niya gumalak na tilugo tagwa nuna sa akasok tilugo ta ayaw yiyo rao sa magama atiliyo rao sa madlugo tagwa ta na akbagun na sa yugun inyoktigun ta ko ay imang mayo talaga yi na sili tagwa ikatawa sak ngoktil suni jukta na kaun na tu sa umalagata aso ila uwagot nukka nga tayo na jiara ngayon na tayo igliring mayo tayo tigo ikatok tao niya lang maggo aso ila igliring mayo tali mga paruit tamak ko innao tiit ako akatiya kurao tumak ko innalagi urao tu itapa mapingwa wimunga yuara yugo tamat tatiya tu sa agi akatok tigo ikatok tao niya maggo wag zoi ma sing ni gidlo ti gudlo tagwa ak bagun nak ti taw ri lak tu gi nyuk ti gu wa shuri kap tok taw na su wa kadla rum ta pi ka ni kap tok taw shu ma yo mo bo gi nyuk ti gu tap ta ta cha pak shu ni ja na pin ngwa wi gu ri nyung ni na ri gi ak tok tu ni ta ko e kap tu ni su tu ni so lo i man im ma ka kap pi a sha la wi yak shu ti gu inyok siyo kay masir nariyat tigun. Tayo man na ilaw si matlapok tayo si mani 1994 mo tidlogo. Aso ila ikatok tayo rao ako ni kingo ni agot kingo ni agot sa tarapogot taan na go ikatok tayo dito nga pirti tayo. So kay mapiyun na uti karak so taluro ako si mong man akbagun nang naming tayo si mani ikaw matiapak taan na si wudlok pa parulo si wudlok pa ang udlo ni tagwa ha igyori miyo suri akbagun manang ming ukak pangisid lugo suri akbara ako si mong mata ta tagwa nga ta na pigi ako yila ako si mabuk so lumalig ang misuka ako yiga rakto ta kasi yan ipiyun na utaka nila ako si magata agaw ng oktid lugo sa ima iman na maligatan na marik taw rak sana ak bagun nak si di law si mawa ak gago rak di lugo kasi ani si wudlok pa lagi rak si bubotan na kuwiya na rak toktan na nuna wuta ako tigi yaw siyang ngining aning atuli law pugo asyo ila ikat toktan na siya ako rak sana pirk taw rak si mawa tayo man na ilaw si matlapok Lisa.
1: Elak tusan mitiat tusan tekan ekat upto tillego inugia nagakawa bi inugia katalo manila tane ka yosotaloni takko ekat tuyi inugia tuni tekan itilu sa kanu kanu kya pila pa kanu kisi mo ay yosotalo tuyi
0: la tunni sa ko YouTube sa log tun pari si ilu makuha gura umata tay mala uminga de uwanga tay shimani isumaru ala simabunga uma yurege yugyo akal xetaru katimayi katimayi akal xetik ta ko uma yurege yugyo akut no no would wildlife management board mun rafto ta ko akaring ngla ya magilya sumaya katay shimani tay daru ikshivota ro sibaya kawi wa yuxyo tay da tawadi masyuritae ba akaritti alors je vous ne tava ou pas on a touché au mort de piu nau de parte studio ko e kaptu yu mai wa akitla alors je vous tai che vadi e la kaksemi tu inukti go igirimi tau yu igirimi tau ko yu xiao mi tu ke

Tahun nggak tanya kayak mau kesini mat upak sini kasuk sini siapa agak nanduk perlu usi mah nih kasuk yak tuh ini gue harus nampak suning ya kalau kusuti lo tapi mah itu terlalu sih mah gitu tapi mah nih mau yak tuh lo lihat sih mah gak tiki itu jauh atas suri nunatin lo tapi mah itu terlalu sih mah gitu aksi kau tiki nih lo kalau aksi gue kubiar aku tiki kau itu indah sih gue tahun nunggu malik sih mau pilih jauh sih mang megam malik ya kan itu guru kalau aksi mah tapi mah itu terlalu sih mah gue tapi nak anak aja aku luksu nih jam tapi mah tiki di jauh sih mang mati unu unu aku tuh lo tidak gue nengit sih tik tapi kau tem nana aku yang ngerita mang natsira sugiar sima jorululuti tikisima kainnalaq sima mat qimmi yaqpalli ajualululutalu ilaq sima gatta mata ila taqqo qimmi li qanima qujuk tuqulumni qimmi yaqpalli aluti ilaq sima akkagarita inna qimmi jalualaq sima mittuqulumma sab qimmi ngi nanongni utipalululaq sima jorululuk kisiyane kay nanano piyak na ko nang ima sinangan ni lokan na kisang daw nung ayun na tulo tuin na nila si mga anay lang si mga kay matau taw nung sinangan no sumalo ang yaluk sunga malibas nga kay nila si mga mga masila imo uban na kayo tutulo kasalok sila kayo niyak tulo tuin na lunga pilak si majema sila miyuti natung ito ko lula si mga kahit sumanay so ko siyulo nila isu manalawak pa yung mga kaw si mga may tanong nagkakay na sukta ka isu lagi yung mga kanon unika siya kumagalaw at tumatagaw na sinak siya tusakan na siya na liyan ay tuma yakak sa kainak ilong na yung may gamang unanok kati kainak ilong na yung hagko tayo ma ilari manali innaw na sungari at ulap si majanibang at daw unika kanilak siya kainak kumagamak tu sam ni lewat jangin meju kalau bila unik kata tu kan tu ina tu saya aku mina kalau dia semua mata ni tapi mak tamane adik bayi ni juga tak kuning mak tak apa ni kesian itu juga mak adik bayi ni tapi mari tak apa ni tak tidur tak bila tak apa ni sudah kuning anan atatak sa kalilak si mga gama isulo tamo ananak sa uikakay na liyong mga mat tayo si ma sa kirulugilak tamo lusiyak biyo tatangan tayo ma tawanin nung nakaktutukaw kami upin na kani tayo na isulo tamo atatak sa kikay na liyak tayo nga kain na umalilak si mga mat tayo ma kimak daw kay nasuno ay pagalo mata si bulil lutilita bung ala si mama ta tayo ma ilok na yatsi ako na tulo nila si mama ta ba ni tabunga kaya kalakat tago yakto ila ani ang minarak daw lo si ni kalo na ano nangan no narak daw lunti saksi to sunaw ba inaw yun nais tabi ni walo at ilago o kagdaw tayo yun ni ako sunga kasi yan itabong at tikiw tigat ilan 1959 at ilago tabong alilak si magat

0: ఇదేడిలో తాయిక్ మఠ యాగ్నగ్న వాగ్న రప్త తాక్వత్త ఇనుగియాక సగులు యాడు ఇక్కక తొక్కకే కవియుతివి తాక్వ అక్వక్తివి తాక్వ ములక్ కితుమ్మరే వలోకి ఆరు ఇక్కర్తారోక తాక్వ తాయిగ్నగ్న వాగ్న కతిగులు వాగ్న కింగయ్య తకురాక్ సిమంగిస్కు తకురి తాయిగ్నగ్సు సివకేమ అనానమ అతాతగురు మలతకులింగ కోనుసుని ubata kurak himangistu makkuk toru innaru sak toru kokko ndi yakni kimar toru gen ndi yakni ndi sak toru ta kununga sakik kupinya do anana kupinya do wakadda tukusa khattaksu kabduna to wakaddaksu tukihyang tiaku isemadak semua dakawi jupira surak wa anana kukka sakik kukkalo Kabdunar itu kisah tiang dengan tegba. Ukat dekat ika tak tentang orang kabdunar itu ukat dekat tak sentak buat ada kukan anak kuski yang makat tak tua di tak semingga kabdunar itu ukat dekat mereka yang ini. Inyuk tu kia makat tak suni. Tapi mana ukat dekat itu saya lak semingga macam mana bawa kabdunar itu ukat naik dua begitu. Ok kalau turun dengan nak matu kisah dengan ini kabdunar itu ukat dekat itu. Kabdunan ini jatuh kulit ni udah lagu ni pedas semua. Tak bani dah aku jelas sudah tak buat. Tak kuat umur aku terlalu amu dugu yuk saya. Tapi kalau nak yang ada aku dia buat ubah gue nak yang ada aku tak ada darah ni aku tak kuat ini itu pihak memang suci utara yang ni. Nak yang anu ada aku Imana pwede ko siya siya sa araw siya magalakso nga. Iglok doa ni takulak miga ma. Iksirak doa ito. Nirak dutak ba iglok doa ni. Tagbatap ko amakwa siya. Nirak sila nirak bakasuti iglomin ni ito. Isak doa ko lukasuk ito ba kaya kanit. Iglok doa ang takot siya li tayo nakamasya. Lumayo. Inna ka unakto piyo yun. Piyo wilak si mayak katay ma. Ubdum ay makulitaw na igdigo bagtap titun. Iman na piyo sakti si Simang ito. Piyo yun. Dahil na kang iba mayang nakatawalok no. Nibak siya pilulay kung ala kong nakapta. Tagba. Pwede ko siya mga siyong upiak siya ako lulang ka ma. Ang iyo ako lulang ka ma. Dahil ka nipiak ko siya po nga. Inna ko siya ni mo dahil ka ninawiyani. Nunakawiyak po nga. Yung tama na kingon ni nga, kakuunik ka ako na lang ng migo ma. Ipkak sa tiyaka na lang, upuwi ko siya sa matiya lang na kali. Uka, unik ka ako na sa iyo makik sa aking migo ko. Una tagba, nuli akarap sa nga, anana ko rupo tayo niya, inyuturo sa lugo, atata ko rupo inyo yung nito. Aro iyo bakta ka, siyo kami nuli akarap ang aro iyo. Uping nga akun, Nunari tu ibu ilaku pergi ke tempat aku agak sama yang orang orang itu kan asyik di kuluan ni tu pergi sama ibu awak kuping aku tu pergi asyik tu kaya kaya tu aku bawa lau man atas tega kaya kaya tu aku dan tak semua macam siapa orang itu tu pergi awak tu ubat kun ikut inna kaya tu pun nak pergi kaya tu pun sejuk dan ikut bukti dia
1: Isuri viksa tinu tikita ya ger mega ta aita ngu garak tilugo na te ka tak tuk sa ko wa si tusang na ko suk tuk sa lu silu ni ka ta yu ni pilok ta ni ko win ne ni pilok ta yu man na ko si ni pilok man na ko silu ni ugo nga okay na ka tang mi si 1-888-896-3135 at si okay out sa kimaglugi ni pilok vi okay vi yu na kanila ta tigili amaro Tamani ikarong ni 979-6101 ang matawag tayo makaupa o kaya titikatalang migata pinaswa ko sigila ako tatin ni ulutuin na oro ako tumi o kaya o tiwapiw nga sa katagtukuro orang matatay na kayo siti ng luti ko kaupa o kaya titikatalang migata tabo nga naratiak tukso kawasi ko yan na miglo narat kawasi Narak to si CBC ko narak to kawin na ni ikarong ni kaukpataw ngay ono katiyang narak mo

anu elo dillo nik gitu mik 20 mi sungo nilim mik. O koning alo 3 mi lang nagaktak. Kanyak suyo ami raglan lake milo alla kililiw mi lang nagaktak mi yugok unno sa. Anu elo dillo ato ang nitu mik 20 mi sungo nilim mik. O koning alo 5 mi lang nagaktak. Huwak na milo nubuyaballo lang nagaktak mi yugok. Suguyo lito yung nagayahak suti lo unno sa amalo alla kililiw min niyagalo ak suti unno ak. O koning alo 5 mi lang nagaktak. Kanyang sumilo nubuyaballo lang nagaktak mi yugok. Suguyo lito yung nagayahak suti lo unno sa. Ano kun niya suti logok? Ato ang nito mik 20 mik 40 mo tsungo nilimik. O koning alo 7 mi lang nagaktak yut. Aw palom melo no boya langa na kakta mayugok suku yuli tu na kaya sutilo unno sa ano kun ne sutilo ato ang nito may 20 me so go ni dim make o koning alo 8 mi langa na kakta tasiyo yak melo no boya langa na kakta mayugok suku yuli tu na kaya sutilo unno sa ano kun ne sutilo ato ang nito may 20 me so go ni dim make o koning alo 9 mi langa na kakta yut. Tamani lukutua mi ammalo abani kanyak sualutua mi nubuyo langa nagakta mi yugok suyo litun nagaya hak sutilo unnoak. Anu wi hati gini ya sutilo ato ang nito mik 20 mi su nganilimbik. Hukko ningalo 9 mi langa nagakta yuk. Nunat siya bumilo abani neina mi haup deo milo nubuyo langa nagakta mi yugok. Okko ni hati gini ya sutilo 9. Ammalo post bill mak kubin milo. Nubu ya ballo langa nagakta mi yugok. Minitun na kaya hak sutilo unno sa. Okko ni ngalo 9 mi langa nagakta. Takko takka silni ya tikka kawi sa kentang ero unno sa mula ngayu inuna bimmi. Nuna tsia bumilo.

0: bikhak takakangat ukak tuluak katau blunga tamna ainu silerin inu nguina lu amma IQ inu kauyi maya tukangin ni ili kiwali agaw ya katau blunga amma lu ubang anang minik inu himnik nuliangin ni kuga ma tap kwa anano yut pikku siluk tatia miangin ni atu tukisialik sunga ermik ni talaw tunga salumak say talaw tunga igat talaw tunga makai talaw tunga nikik saksi o sunga takami at tuaga luak di lunga amma okumay sami at tuaga luak di lunga ublu tamaan anigobik sa takayumat every day is a different day tabaningin na lang itugot tukikat siya lalugo unik kakayakob kutam nag kapitok takatatak kauyok Okaloik sa katikawya lak tilungat, kapitok tilungat uli nungun nirap ko. Taiman natut siya inusik po't ukumay sa nariyabot. Siya akang ikatami ato.
1: Taima ukakavit nulia inuyun nilaw kimagman kapinino takakaksuti mikitulaw pan.
0: Taim nanukaksik paralo ni tamani 8 months old kalutlo ni 9 Ana namin iglo ni aulay itiang itlo ni ila aulay ing ito. Tapka nutakag katalimat pingasuk ernika maro ang nat. Tana nuk angayuk sirpang ulik to ang nanik. Titiraw yak ti ulik so ni nukak sirpa ako tiga. Yapakalung ni kalerwakalung ni makay ni utiralung ni miksok ti ulik so ni erniluk taga. Pilerilek sutit. Piyun na niluktaam ni makitanik tuluan na rama. Uka apereyak tulaw si magama utok katwamon. Isumalut siya may alaram. Aksurulo alaram. Sagluyuti. Kanok tao. Apereyak pa ati tukisiting nga. Tukisilang nga at ukarami. Nirit kami arawit. Kapitok tarawit, titok tarawit, puluat itarawit, naam magtutit. Nirit siya kalutin, nukita siya lutit, ergotatit, nutakatit. At pimalik kimiya nirit siya lugi, niritit siya likita, natukihit sulawat wara.
1: Tayo ma, nutakatit, may kilawak matatayim na nutakalangutuin na maaktin lugo kano. Pilutiki henil lagi ng makajuhi mayang na ikayok te kalawok pin kanok ila apek ko nagtok tia
0: namag to ikayok te kalawalaw ng ito nga kisimay na uwa nga mapamik sa lawrap ki pero saksugit aksurong nagtok o kumay sa nagtok kihenili Ilin na katawaw yan lira ma inusila rin ang may inusila rin. Sunaw ba kautama anigurubig saktakang naman utu tikak tulo ato nga nubuyam ito at ilugo tamaan itilu tamakoy naktualong man ipagsa sikin nilito atay naramin rumiko na isuwa ko na sikin nilito atay nalama unik Ikko ni nga apek sugawlaw si mamma kama isuma TV o unik ka ako yaw blunga tamag ko ni nga apek suyak lunga una tukihilaw ka abatimi kamat siya ni taana sila mi okaw siya kaklo ni sila tiptin ni nangyuti ni tamag ko ni nga amma abatiptin ni okaw siya kaklo ni social environment Ino katigiyap tini, ino katigiyabut. Una sila asidjikat taktualong man. Ino siktaw taam na ilangit upigusut siya to ino katibut. Ilangit upigusung ngimiyasu tin. Taam na tukihit sulawgat wariyap ko. Hunaw ba pilirikalaw ila isumatakam malaw kapta. Taam na tunan langulaw siya may gimis ngulaw to. Ilit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-s kuak tu yule kama
1: ima tabani katau

0: Ike hoa manga ngo pinga huni. O kaksuni nuliakta kanye roa ne roa iso maksoni alek tuti. Ok. Amma tugliani nutakaka ai perok satsiang nilung ni apati mene ritsiang ni apati. Angir sugu piyun na niluk tamling perok halir sugin. Taima nutakaluk ta yuaka akpi yulir suti. Kehea nili una kingulir pa Okaksuni naalagwaan neruvit naalang niatutin. Naalagwaan ikuvit isumaksoktutin. Angirtsugu. Tukkaareata maalutit. Okalimaalerit inuuhi yuamitaamna okauhekaktu yuumat. Ibjuyok baibo taakwa o inuuhiptit ni tukihea yutua. Nagling nermit tiguhi yutua mataika ahnulia nagligin nerapma. Nagling nermut. Tigugap ko kawing ito nga kayuhi yung aman na mo. Kanyak ito nga huli.
1: Kubuhan ako ni Gordon o kakatigidulo akakit at katimayuno na magigabit tao tabani akwenu utere marumak magigabit tamani pivalak kiman na laupa at nakilukta Alaska miglo Greenland miglo kikertalong nilo tikihimayo kalaupan Hunamike ekau mana apili tagbani katiman ni ulau tu mek.
0: Una katiman tu kihin kau ibal dan nato family tree karapta ilagi tu tigo katit tu ate oh ilagi ni kapki tamna ikayu ti sume atau katimati lugi takwa ujere to raung ilau tu galui ukakatigi ler mata uwa a ilaka rama uwa a ilaka oh ilagi ne kap tatamna ukwero ti bali suma wa ilagi ne mun
1: mai te akwe na kuni Gordon matna
0: e a tawo ti lek punga kangir selang miu taluk tanu amma tu hayu luk tanu kehe ni le okak tu lu ar punga taba wo te rotik chamin ublok kautama nutang o kata me ato every day is a different day we but hey
1: tam na tu har bagi har pabut Gordon okok tok kangir sinar me utau lau kemayo arwa me utau lek tok unika tilugo okalak tilugo tu hakau babut

0: ilak tai matu sak sami tu hara u yarapi bivalle yu nunga u garna megapta tamani kangerlinermi kamer kap ngune raga u yok anauligar tu tau mana takwa atingit outcasters invaders arctic connection titans hit squad baker lake Rank D's, Avengers, Bad Attitudes, Eskimo Point. Takwa Pool A and Pool B marudingayut, anauligagak tokimayut. Mana three more tilugu Hit Squad and Arctic Connection. Anauligagak na kawyut, hitamandawakpat kamanitwa mayut and Bad Attitudes. Namer muta ugaluikeak takoa kitigerne arlutita limanoakpat outcasters ama titans six moakpat invaders ama arctic connections seven moakpat avengers ama kamanitu ang meut pingua kanagerne ang meut akaguttau anauligagerne ang meut arba ang meulo kamanitu ang meulo nine moakpat Amatau tamani kangerlinermi 8 moakpa unnuk tamani neruwit kangerlinermi mominwa titauneak mata tamani neruwit tayam tamna tuhaga kauyo ilitaksinik kuningartut ata kuninga tunga harayut nuna bumiutat kivallamiutat tiki himayut Greenland mit Alaska mit NWT mit Nunavut mit Labrador mute and iglu. Puigok tarnerakit. Takoa Labrador mute. Takoa ungahila loving meat. Takoa toa ekkauma tarnerakit. Taima kauye hout. Taima peala hak manila. Tusa exat uterang nermigmat. Mana pivale yunungaulang nermigapta.
1: Unlukut CBC ka tatumay pibalero. Upang ahaw sa ano to. Tana may mga kangatuga piw upakaw yung tana suko si kinaktaw law to ha malakko lahat at nun alingan eh kinaktaw ko niya to tana pinasuwa ko si ulo alak to tako siya ulo ng mat may yung laimi kipadlo ukalaw si madyo tana go umiakto Two minin tak aputi ujang mut pekat tiga ngoju amaloi pa imak two minin luni perlu kena oksima maju tay cuma ni kena ti kena si caw tiga lau oksima juga lawan pada si kulu tak ko kena kata hotel lau tu

0: Takwa umi aku si tamalikut Kula aku lingu aku lukin Hattalau tun Amalu nun aku kiling aku Pisut tuting Takwa palisiku hadau Mujuitau takwa aku tamaki Puttaku teharning itu Takwa tau amisui Dekau mani hatui Dinuguni lautilugu si tamani Haka aku lisukusik nun api Nuna lingani ibu zivik, tai malu takko, hausi saktau nerne rai juin, hanuitto halau manga. Nuna vimi palisiko halau to surusiru tana, aner bilerut jamini agas wan ngulik tillugum. Tai kani hanutikin nang manga, hanuile jau lau manga arlo suli mana, hausi ulau ngittok. Mandi go matsi maligaliutik jo kanu na bimut ukalautuk ikaw manihaktuk kamalo at ikan nikalautu niyong juicy go matsi ukalayakan nilautu inuig go ilagit at tanang itumik kamagijaw siya hatake haktuit ane abinni namalutaw tako Quebec government ini ane hatay lima julagini jiko nilukiw jaw siya kajujuit ilagiinik Nunalin nulu apikuti ujuning inulit civic ane hatayli majulah kajikuta ko himikujau ningin nihau jisaktau nihar ningin nilu nalat siyane anakatut Quebec mi ane hatayli majulah kajikuta ministunga Sanya Belange uhalauktuk hanuktuk ekanaktu igu Quebec mi tukung majulah kajikuta nalu naksilauktu hau jisak reangin nik inugun nirataalauktu mi kasi ni nilu tukakan ni jangin na tuita matsuma mitsano nagwaktu lang kasi kanatami tako na lao sa aksi majamini nagwaktu lao tu ni sakhi lao tu nuna hakaksi majuit nuna lingan ni 2025 tako maligaliw tak juwata nun nagwakti lugin namalutaw tako inuigo nagwakatar ni nga apapalaya tuinak tun tako pingaswakti nagwakti maligaliw lugin maligaliw tak juwata nun Tako 43% ngulaw tu 2019 ni wakun na tu amalu 30% ungotani galatu inalak tu ti akani. Tako 15% ngulaw ngitu ilaw ni nunavimi ni wakun na tu. Pidyo tau na pangulaw tu ko tako ni wak bayit matu sakay tumini umata alat ilangit matu irating. 14 ni nunalin ni nunavimi sila pidyo tau lu ni amalu kanay daktingi akaw ngulaw ko takak tu di. Nagwaktu lang kasi kana tama ala namin yung kanoktu kanoktu kaya kuti chani tusa kat chani luno na bimit nuna lelimano akit siya si malawong ito makabit ang yung kanga pita tama yung kanoktu nagwaktu lang kasi go nuna lini katu di kat kat siya galin
1: nagwak ni halal to pak na isimat siya kaya haluktu isibu ni rin yaktet ni tan na pinasuwa kaya ang ikaw matuhang kamaging itaw imini kilutit Pinasuwa katakareaktuit nuna linnik. Pasitsiun neyorti asiminik teimet tumuktis lauyuami intu nuna emmiu nuna linginni.
0: Tämä on halua meidän isomaluttuun, niin rakentu katsoa jangin niinni. Amma luo rakennella tuun, niin rakentain näkää hannere jangin niinko. Tämä on pesäkettu hakan, tämä on kajusi kun näkäjätto. Amalu nuna bumi ni kailangan ng mga umajok tami ng nitaw siya katigin ng mga kasyo si balayajok ikalaw lagi ng mulo. Gaba matuhakun ni kinaw sa haktitaw dun. Polar Knowledge Canada, takwa $300,000 kasatsiyan. Akagunod pingasuno atok taw ni ato Derek Elias, kitang miyo inyo ikatib siya katigin. Tamat sa mga kasyo si titsi dun. Ukalaw to tayo mago hanok to katigigiyakan na kaya hamata nunali ito umajok tami ng mining.
2: Well, it means a lot.
0: Nunali no tsulo kitang miyo no taman na to sa kuminak tuyo. Tayo malo at ako ilangit ajok sa loa pamata ni kinik ni kidat sa kakatik akitulo alam mata ni uwiat sa in. Tayo malo tako kakisaw sa kukati magyangalak tuwit ukuyat siya.
3: Kuyan namik, kawisak, pibalaya unik, unikaga ni haktok.